Ada na kurang luka ginalakoy na kaya na ka kuan tao luka pian na ngacing tabi miya ka ngirim tabi tao lamaba radio tao do yang na dawa raminan na studio tao kaya na 0852-246 ataupun kaya na ka penak miya ka ngirim tabi tao lamaba limbang FM FB kaya na ya.

Woohoo! Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woohoo!